Nasangwa sunyandolo yusudo di makasawa nam leva wasu o sol makosa lad. Yo.